0: meyɛɛ saa afa kan kɔ gu me yɛfo a afa meyɛ m asɛ sika bi twa me gya
1: bɔnsɛm anyame bɔnsɛm anyame bɔnsɛm bɔnsɛm bɔmsa bɔnsɛm paa ankaa o from apeda to ankase ama not as say when you find front yama waduro afre umenses no asinzi emabio na afre no atese de yebobo ewo yem na ba odifo no odifo antimi anka bibi antere o ose koto anka obi anka anka anka anka mansomo make asam keke ana me si biba akwa no pa Nadi baako awia. Nadi baako dia dai. Oh, me no nya dio. Me so ni baako dia ai. No ni baako dia ai. No ni baako dia ai.
0: Mre.
1: O ko di anka no a.
0: Me mo je na abe.
1: E wa da na e fa no se yi tse se.
0: Eji ake sa ke sia. Eji na me pampers e bo me. Se sia na aye ma. E ba se pipe. Enya sam ketwa.
1: Na se ba wo no a.
0: Ko sia
1: na ko ka se. And now you are not a whole grown up acquaintance. I'm not a man. Oh, who wants some? Yes, you know. Catch on your automatic when I'm an old PIA. Oh, Cabio Cassin, I'm an old PIA. Cabio Cassin, I'm an old PIA.
2: Nyame eya adomo anopa nonso pepepe town 3 eye Hazel guest house wo ewo nyame ya adomo mene onyame ma etna se atwetwe enkomo edi enkomo mepe obi a wo yare obi a wo bre wo kai Mark chapter 6 verse 12 to 13 wa wo so kokka osoro hini ni wasempa ka se monsakra madwene ifise osoro hini na ben na osra ayarefo ngu sa wo mo eyare enti nyame ya adomo obi bia wo yare bia me to mensa edi afro Nyame eya adomo a anapa obi a wo yare ya obi wa ne yare a wo yare wa num nduo saa ene wo obi da mo aso obi ya obi e draw so ene wo obi ba gi mo aso obi ojiji susu nyame ya adomo a oyare safo ebe ya adwuma na ma tu susu no obi bia wuti em saa bere bia asikasem wo ye dene ma wo ye bibi enye ye ade bi e fasikasem bi ya sho ba emem no nyame ya adomo bo modin so betu na mo aba Na nyame ya adomo anopa obi a wutie me a wo babia me ma wo de enchene short every babia wo tie e de aba mark 949 to 50 wose wo de wo gya be she nipa nyina enchene enchene eye wose munya enchene wo muamum na manya asomdwe e to obi bia wutie me bia second king 219 ebra Joshua do mi jadi kokoro odifo Elisha e de enchene eyi no me no afri kuro do so e to obi bia wutie me saa bra bi aduade bia yedua una na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na nyame enam me so enam na kwankyere so e ba be yisa anu me na ye ba de afro so ye ntie ma me bi adanse na wo yare na wo yare cancer but ebre oni wodi fo me hiae no wo nyankopon adaroma wo nyame na me so esane ade e to bi bia wtie me bia wo yare bia wodi bia ye timi bob so obi wa wo yare ene edin ya de na de ma yare ye fra yare bi siatika eh yare bi osa yare bi cancer yare bi diabetes yare bi pressure ene edin ya de nyina ya de ma yare ewrade ma me ayare se to me e to bi bia wtie me biara nyame ya dum anopani me hia obi bia to ade aye ntotie ne ye pa ani me hia ye ntie ma me na dance no
3: edin a adofo ta de fra me ye mama ka ni jina ha mi dia dance a sheradie ni monya yare wo bi be chichire ni
1: Jesus
3: e ma mi koye operation na operation num no na e wose me to aso konkran na mi koje yare hwe mi nka ni tia se cancer na mi nyi ni se obi cancer e yare a yetimi ko edibi e ba sa no doctor na e ka ne sa akira mi ko tena bia bia si su ya na mi se ma bravo no abawiye na yesi bibi dikimo na me ko ne nkran na wotwe mi ensa bia na me ko na me ko a e ananya asem keto ama me me fe na me ja me na sa kwapim se emre ne besa so ama mako na we na da ko me sa ko ye kam na papa e wo preach na preaching num no eto mako maso me so sa preaching bas mu preaching ya me nche da mfama maso enni akire enso o preaching na eto mako maso nti wa me kan se na che ni ska me so na me nye bita nti enum na me yi ska se me de no se nya gotre nche nti wo wi na se obi amfa number de de adene se fa number no na me fa phone na me peke number no eti echre na e start e was time nso ya was say e dey sika na am dis kind of man na ori e dey obet for corner say me ni aba ya frɛ me na m smarte ndi mi na me e ma dwen say me frɛ e dey say me say asofu yi bia eti ah me be do fie na bibi sha me so ta frɛ no na me ni me hu di echi ni me spin frɛ me nyɛ de adan se frɛ na na m dey ato de na tosu mi enu afeni na nsa so na edge na yekese na me friend me friend o so wo he tra me na me mra ho eni o bae e tra se me ka se me to a ye chese ye ni mi ye nsori mfiri ha eni wo jina mu ni mi di ye di ma me pa bom pa bo kwankyere sa ene ne menya menya ma chese me ho ato me
4: 0244805791 0244805791 0244805791 0244805791 0244805791 0244805791
1: Mi mofie na mi sister mi ba asoro wa ba asoro na mi se ka ekiti kiti bi ekura na mi de so ma me ndi me chee ba ko na mi fresh of so ka mi ba asoro ni no si o si ha na ni 2 days e bi ba Friday no e se kra mi ba en pai wo mama ana jero mi da os na makoma eh mi ya so echi a mi tri ya hwe why so da ho mi ya le ntire ya mi tri mi ya le ana ho de don sa mi se makoma ya mi ya sa mi ta wasa mi bi se ha na wo da ho ana mi se ara mi da ho a se e be ko da ho na mi bi se ah da kar na so fere ma na we afedi e se bi da mi hwe na ho kra bi hu the sorry I'm doing sa be to for crop be doing sa and then I'm flee to so I'm me home and I'm saying right so to the what na ya juma Emprempre ya makuma ya mi yese siye. Midi ya mini doctors ka. Wakua tino. Midi me. Ayine tari ha. Makuma na el tutum.
5: Paul Santa Sama Jesus.
1: Men can't go from where we are now. Papa ya mo panu ya ito na. Emprosho. So one ya wotu na suwa. Na upa wa nempaya. Di upe pia ya mida ya.
6: Amen.
1: Di upe pia.
5: Jesus.
1: Di upe pia. Ayi ya papa tia no kasa se. Uradu na dini ya ito. Uradu na dini ya ito. Papa mi se uradu na dini ya ito.
6: Amen.
1: Because when the time I come aso. Mi se uradu. We free with them, et cetera, my alien and two people.
6: Amen.
1: We free with them, I'm a person in the room, with Tisiqua and Amo. Why? Two. Yeah, I said 2 years, 7 years.
5: Hallelujah!
2: 0244805791. 0244805791. 0244805791. 0244805791. Obetimi afra basisia. Obetimi afra aba. Sisia, you know, air bomb, you know, air din komo. Eduade bi a enye nyame na edua no, ye betu ase sisia.